set carto dina jogara do do degree mi sato kara ko ndista saram da sila fi gondo kula mi do do do degree mi san nay juin bal ko tol do do degree ga kand man do degree mi san kan kara sa rosso degree mi tarti do be de pa jembe de tumba tari sar kar ga jini kar ma ko ko da si woyo pa kar si kare ni site da radio li chaw ji duma mamut ga sara technicien am gudun doni ma do ran bal tel ga isko ka jikila ga tel mulil ni ta ko pa ga do tal

kai mulalin madda mayro yi fami sai ya yi na shi ne ya mano bujil wo be wo da aru ne mi forma malanta farba pali ya yi fa makal ya kaka ko an tu pon jun da ma yen ya faza jila an ni goma bi faza jil galele da ma dine jebne subo ka fa ka ya ma dine gatalay mi to za wul bo te kin za gatal dan mai ubra jobi vocal be man za ban da pa ka she jongali barnabas ma ka fa ka super vetir ma gatalay mi to bo fo no mi to za wul bo ta te kin za gatal dan da ma yeta akwa da ma dine emil papa mi ka fa ka ma dine lab za he mi to za wul bi to kina ya za mai mu pajol be da ma dine yi gomba pa gui ka ba fa ka ya ma dine gatalay so ko prise ma ka pera jo cha technician.

assalamu alaykum nañu sakani gi tammi diaga karkala wundi ci rew ndo ba doro de ciir gaga no gina nar karkala gi tanu xabar nga mëna ngi sandu tala me dina men ken nar ma seen ak yara ak ciara ka ga dum ci ak yara ka mo naro fi do jibe ngar do waje ko radio sandu aji jima ngira itam nar mi ci nga vendredi yu ko mo tan nabar nga mëna ngi sandu yo mo nga day ya dung natal nam no ko sar nga mo tan nabar nga mëna ngi sandu yo mo ma jara la ngi ciir ga de ni rangar ngira jere ko la dunga ci nda micro ga fi abar nga mëna ngi sandu tala me dina mi yo mo jara la nga dum ga ci nga waji Ibrahima Mohamed momi na bi ko do wa kam mo ngoy mbal gna mo ka bin technique ni ngam mbal ga no haddo ngoy mo no wor ko tere na war ngam sunjum ka bin technique.

0: ma kadimi munda gayo chari kadina munda wayo
1: Kotera yagana gujana rakar kala kitana barang munong sondu tele medne mi among sondu kurawla ni rai machuna ra barang dai namuru gunan ya undu burni dum nya mena handu gucuru dai a undu fada ngi dai nan mungulunga kula president mi yo gara manga har ngi dai en develop yo ngi kede kada ya napeg mi yo ngi dai tran mungi kula gara manga dai ya wonde dai dole ngi munong afrik ben dan bowan yo ngi dai tran mungi chan afrik central ngi kede kada ya ngayo yama ya go chomno dum yo hamul gai ga ya jega dai ya kam nar mahalla ma dingi kede kada har ngi kin ko rodan malai gede yande menanga dan gete gede dingi kede kadanga kulanga e jayande gete yo ngi yaw woni ngi yaw re dai lunga ko le vice premier ministre yo dai dan munga dai yana jayga dai na jugo kawlingan gana ka dingi kede kada lungi chenga liman mahammad yo chono dai mai tay gida chono dai chomna ngaran gida dran ngi kede kada ngi yo dai yai ko lenga ye kin ko dan ma dai dingi kede kada nga ko la hal nga hada yo nga yo hingir ma dai di anya ko nyande gite chono hamira le chu a che ga dai di namro ga dinga afrika dan na dawla bo yo nga dai di dan na cha ga nga a che dai ho kuma nga mo cha da amai te yi ga a ke ga ran ga di kide ga ran ga kede kada nga yi kin ko dan ma dai da hal nga yo nga ya ko na rer ndi ci gide ham ga yo li ima ga ti ban ga ran ima ga yo nga ya ke ga ran ga dai anni ner anni ring la ko nga dai yande gite yo nga dai dan go corona re na chaga wonda kawlingan go churu dai nan na ci nawran ga sandu iwal ibala saga kin yo go sanga nan na chomna ngane na yu ga dai ya midi nakama yoro lunga dai changa vice premier minister liman mohammed yo nama naw nan chomna ngandu go tengre nga dai halaya par dan nga dai ya migo wadin ma nge kede ki nga dai ya yata la kakat ngaran gite amay ngi chan ga platform ngaran ngi daydran na imay nga day habara kul ngani ki ikyan madare kal kal go day di en ya kul nga day kin ko maday nga day ya han ngi yan ngi yo lo nga akol day demonio vice premier ministre ci hamira le djou wacino mi ngi kere kada ngi kul ga din ngaran ngi kere gere day ama yata la kakat amay ga day dinga la ma en nire na la fi arni manga so day ya ichubo yanio acino daydran manga sang yan mena halama dinga dingi chobuno dum ngi chapol mi ngi ci rekada ngi telam na mi chana dialogue yo ergo dai mi go nga yaje ko la yan halama dai ngi mo ngom ko rano jaman ngi dai transition ergo dai yukul tei ga dai drano so mi go jamay edini ga yan al dingi ci rekada ngi man na wundo ogu mo na chadio nga drango ye ke gam no nga man nor gite yo cha hamira le jo so ndia tar kakar nga ran gite amay nga hadi hinge kede nga akol ga da ya dinga alama ha da ya dinga jeli jeli ma yipi yo da ya munna ko tanke kede kada yu di kindi binge kede kada nga akol ga da ne nyu nga yo da ya dran na ya talla ka kade o mai ga hal nga halani di akol nga hela yo da yo nga curo yo da dan go nal na mai gre da mi ya tal ka kade o mai re kede ego habar gite ngire dan yo namrugo da ya minister de la communication minister ngi namrugo da dan mu ngi ngi pi habar yo curu a wondo nama handu yo da mi nata mi ko ngi kede nge hal nge habar nge kede kada ngun yo nga yo dran mi ko ngi kede nge ikol nge da yi charanga mi ko ngi nations union yo ya kal ko kada dran yen ya tar ka kad gite amay gre gashim sherif mohammed yo tekni yo jona ka kad tan ya tan ma yo lu coordinateur ngi da dan mu nga kol da ya mi ngi wa nations union dan mu ngudum garan lungi chana docteur françois batalinga yo acono kakar nge daidran ga ya talla kakad gite amay ngi talinga ya talyo da ya talgi dingire halama an nge habar go apir han nge habar go hangir kalkal go han nge habar lo kay yo go han nge dai mi go nge kol ga daidran mangi ja hinga habar go han nge dai hingir hinga di habar jere go da ya wundan lo akola ya yo ronge da ya tal kakad yo amay gere ci gani ga dan na ci mo acono pido dingire akol ya acono dai namru go fodo nge dingire rende namru ga lama dai dinga adla mahal nge pini habar te dinge kede yo munya di awar nge de akola li hal nge tegni ana kore ne ko ina tegra ya gashim sherif mohammed yo chono wund dingaran ya talma yo pi hinge de ro akola li chono hal nge habar wund kalkal yu hal nge mi gongi ja hinga habar drango hinger kalkal gida hal nge galange kede kada akul nge dai drango galana hingir kalkal hal nge dai dai dum no go man no go hal nge balgono fo yo inge dai dinge dango dai na tega wund kawlinga na ge fodonge dai ya manaram halama dingaran ngi tanya ji hangir nga madega ya talla mayo ego dai habar ki tengi namrugu lungi chanaga secretary general nga dai yo organization nga dai ya tar kakata nga kere kada amay nga dai namrugu dawla afrika nga i chanaga kairap yoyo nga dai namana go lungi chana musa sale bataki hinga dai ya nama unde sai mindeur nawakulga dai akulga an kidengana ga unde dawla ngamno chada ndomu gereday nalge ga dañu lugu ministre gereday namrugo allama day dem noy dow langi dem cialota ndama farg day dan mugi ministre nyo lungi janaga abdullahi sabur fadul yanal ga dran yakalku ga day ya ta dabam nangi kere kada agar man norma allama halnga enni kire ga danayre halnga wuni ngana day nama ko lawndu dow lingam no gere wuni ngana ra nama mara day nalge lungu day dan mugi akul president ngi sena lungi jana docteur harun kabadio nama nal garnga dran ngen day yamun ga dingi kere kada nga akul ga yatal kakata gete amay ngada namrugo manarama dowlangi kete kadangi kula wundi union europeen yo ngada yi caranga europe ngi yekno ko dan maday ga day ya drango yoy ngo madon ga yibedande ayda yoyu yego habar bi ha gete ngade habar ngada yo namrugo curo nga day lunga kul dan mangi akul lunga conseil constitutionnel yo chay curo namay ga day nalawha jabeng migaw hew yore yan yo day dan mugi day na chag miyon ke kere kadang yama da be migaw ngi yam jabeng garan yo da jabeng garan ke kere ki gitengen lunga namay renge debite gitengen namay renge sena gre day ya u mayni gama yo lunga kul day president ngi conseil constitutionnel lungi changa maître Jean Bernard Padare yo curioro day angran yo day nata miyon ke kere kada yo renga soga miyon ke kere candidat ki nge impezio day dran munga yo ko ya jame zabe ngarni yo yam hilingi ham yo lungi changa bisara sonko ahmad yo day dan go namga day naji debite a wunda faro dum ho borom yo ag day ya ga nama ya parti impeza wunda departement nga haras albiar day lu hagetengi chanaga bisara abdraman musa yogo day dango nam awunde day ya shariba grimi ga day naji senateur yoyungu day di karanga curu lungu akul president conseil constitutionnel yo day dango nacha ga unde kawlingan reida wate habara ngamuno watala medina mingu sundi kana ramsena hagyarak kya arak kalkal yo day nana balga amkoy balgono kabin technique de taldumno kaset ayo nimindiki ga ken wado mukoy lagrono kabin technique.